wodi awoya kasiya, woya kasiya na woya. Everybody media ma shishema, minya obia, yadene totu webe yo.

ma se chama o seu opiar anywa o ti sawo o yo nyamia o ti moda wa di wo ni asama sukuni sami bodina me bodina koto jenina kutuo kutuo kutuo kutuo opiar anywa o ti sawo mi nyankopon. Would you have your

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi ati sumpo

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ni sa Wadi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwan enye sa mamu Mesi ya huwa no huna di amu mwa Hey adi anti sumpo

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastande broka yama mayama sahana tresem ne se everybody na yesu richamo any from for me no be by the channel omutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure.